Tungwama kore mkwao, tungkumbanya alo antibu. Mwako penyo tuwa ile kuruza nja hangwana lishi. Pangwani bari kumbene suyencha ye kitaro. Pangwani bari kumbene kuyencha ye kitaro. Pangwani